Nepil ahoy hisai ho ya ku kyang pa vai hai pit ang wup chong. Oho yao na ikwil kyang o. Sipi pa ve we.

大声，哦，我是那个，那个爹爹没是个咩？都为我们对不我打到你，可是把人没舍不得打开，谁打不我？谁打那那个啥呢？Tavang ove salap sonve Etam halai anang vai tatao lao ne ta Vaa na ve ta le he he la Ta a ita kwa An eto che se kwa lelwe Nok ne kwene we choro se palme Tebe bol mana tei po tatone Kus vai ina mi se pato take Se tal pova hetam na na kusa ne Kweni mia o ve salap son ve Hetam ha lai anang vai ta tau la ne ta Wa na we ta le He he la he he yes ane hawa pe he me ho ya te be bol mana te se he yo nga he asta bok le to khaka mo ne ye o me ta ta la o ya ne ko ba Hey.

0: ka na me ni kan sa pa ke ti mo ite pu mo ha ki nang yes man to na pu mo yes man nat pa sa pu mo pi nat pa no at mga hit na nasa sa sen pu ma te tu ka yo sa sen an sa pa ka te tu ka ye hit na nat pi ta te malaying na kai pu ta na me ni ta ta ka nen pu ta kan sa au yorit mo hit ta sen na sa ste pu yap an sa pi hit ta i te malay au an sa yan haksu pan ta kanen te nat ya kan ta ta mo ta lawai pai pi ye ni ti ta tu mala pam ka kami pam so te ta ko pai hak pu wit hi tang ang lo pai wo pu tin sanam ni ni pa wa sen kwam ni ni ni ta hopi pi put ma ki wa ta i ta ka ang i ti wat yang pas wa nat wa ni hi ta hin sa ka ka pu an sa ye ka kam e pi me yang yan mang ta wai ta na ti te me ang pam ayo wat ro pak ang ayo yamak pui an sa pi tu skwa hoi mum kyu ti wa be pu hak pa sa ao nen pu ang ao hak ta malai ta sen hak ang malam sen ang ro pa put hin hin hin ang oi nya kai pu ta khi hi ta ka wo wan ta pu ta ang pa sa ao yo ke pa sa tu an sa pa sa ao tu malai ro pampio kasen ye ma me tak muri ye kawai ye poit pas oit nya kat humita tawak che me pam i hi hi mu pos homi kasen pam wong me nak put hak pi ang wo wan kang hakai put tanga tan nya kai sen it yang pisawa sa ang sen oin nya kai me hati ko pang an nya ni ut poit wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat pang wat kawai si wo si tanga tan nya kai pai yayan hak ta kanen pi pai ane wak hopi na se pa na koni ta itak na sa slang person pi wan sa hak yep ki yep na pi it pai yo ho na hi tak makina na ka me ko ho hak na sa sta put pi me ta la wa e pan ta pai ich ta na te pu pu dan sa ko ma chi en nang hak e nang ma ko ko ta ko yo pasat pu e yong ini ma ki mu ti mu ya te ne ma te pu ta ka ma pas na sa sta pu in me ne sio ka ni pang ka pu ta pe hak na sa sta hak in ta la wa me ye e a ho e pa ga de nes mu ya ta o yes ve te hak in pi na pu ta o yes ka kang hi ta in sa ska na ka pu e nang ya e ku ya hak na am ne ti mu hak pan wa te khon ta pan hak am mi ya ta pan hak hi ta pu mu te te kai na put pu ma ta la ba a tu a yu ri ke pan ha pi pam wu mu yu mu ngo chai hak hi a te kai pu te te kai wis na kai pu hak pi a mu mi a ta pi pa ha na hi ta hi mu ya te te kai wu se te we wa ye ak pi pu ma na o yi ak pu ma mong wa si yu mu ya kai yan hak na am nen pu mu hi ta ta ka ku wan ta taha amne pi hakyan pu mui tiu ai mui tum si mui sino mui pu hakyan takat au ya tango pu mui an opai yan hakam su pan hak talawai wewan kyang hak ta kanen hakyan ta te an sabut hak wewan te yan te wat hak nao ka lol mat kache hak katan ni kai kahi tak pu ma o okiu ya kahi tak e pu ya ne hak yan hak ay mga talawa na knat pasak po ito malay ako pisin ng puhak ang sa kuspiyo itpahan tumalat hakam hin sa ke put puhak ang hak wewan tam hin puhak ang tumalay ako hi tahin sa niya ka babi pamniti o tapio kasani mo ihin mo pahan tumalan na upay yan hakam na inoksupan nu niya ka put tuwat kusita.
1: Welcome to KUYI's Rewind.
2: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.

0: Ay, sino mo yan? Sa payasuka makuit ato kayo nga. Payasuka ay nanapta. Palapahan mo yun ay kita mo yung kape. KUII Coffee Talk. Ya, to tawa na hantap. Ay, kapas pas kape ya. Tangay, payitam kape di kakyang anta. Haki mo yaw ya. To tawa na hantay tampay umising. Ngayon min to ta. Tumang peo ya sino mo yung tatuti yung ay. Ang sa sinita mga senpai mapasit mo ay pahita na nihimu yang hinyo makat. Ito mga mapang peoy akang sa itabi pumiyay ka ni hihapi kapeya at akatang a coffee talk ang nakan sa itang hapi a Tuesday na po Thursday. Talabay 9 o'clock ni alpitin ay ang unyak po ang sa piw tamo sa piw 2 o'clock na piw tamo alpitin ay ang nakaisong kamaput na naptak to the coffee talk. Nan sa tampay ang sin mo yung mga tong himo yung ita kito kyang himo hinyo makatpay sa ni tapay tuwi ti tamo ano na yani puan tapay hi mo sa nang main taka himo hinyo makati tamo yung ang tahitam yung puya to tanyo ay pa kam terpyo himo pay hi ta sa na mahin sa kyang hi ta sa pang ni kala hi ta hin sa kyang ni mo tam sin mo ano na yakpu pay sa ni mo pang ay ani puan tapay Paya kita piu kita lumayan tak kau ni te kita wuan te ansa temuan hiya kita sin muiang aw na ni kopi tokang ni ansa paya mapan wuan te te ansa yan tak happy ta ayok pi tem umai tem ayok ni ayak kita ansa muiya kita temui aw na ni 9287385505 yan tak happy ta ayok pi ni ansa piu iwa pera computer tengah. By email, ito tama na pamabi. info@kyi.net. Na ansay tamsong kapay haga to tiniyang hima itamu yao na ya. Pay taman sa umuy ayog na itamu may nita yung ay tampay sung kahin mataw yukiyan niya. Pay basitam hita ya to tango pay himap kaya pinikyam pay hakim tatuyang wanda pay sa namu hita pastuwiti yung ay lumang yun ay na ansay tam sinwang awin tatakpay pumapiw hala yun ay Ubiu mapi antai kopi talk auto kayak ni antai pai kapas pas kape ya tangu pai tam kape hi kya kyang pai ya tu tanu kita mapi mui ngai min tu tay mang pel ya ni okay.
1: Hey, what's up, everybody? This is the band One Way Sky.
2: You're listening to KUYI Hopi Radio, 88.1 FM and 89.1 LP FM.
3: Streaming online at KUYI.net.
4: And everybody out there, don't give up. Keep going.
5: The NotWani Coalition presents the 2026 Hopi Agriculture and Food Symposium, a two-day community gathering taking place September 18th and 19th at the Hopi Day School. Focused on Hopi agriculture, local food systems, and sharing knowledge across generations. Farmers, food producers, families, youth, and community partners come together to learn, share, and celebrate agricultural knowledge and traditions. This year's theme, Seeds of Resiliency, Harvest of Prosperity, honors the knowledge, teachings, relationships, and values carried forward through our seeds, our fields, our foods, and our people. Volunteer opportunities for the symposium are available at 928-734-2380.

0: You're listening to KURI 88.1 FM, licensed in Hotvilla, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KURI 89.1 LPFM, Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KURI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, itayak biya sa tamnaya, iyan sa tawa itanah pipuyek. Nasa mi pita, ni kovi, po yep ove hapi tokyota, hopi, hapi yep it, de wat taon na sapte, pamba it kapahan de wat, pan wat taon sapta, pam hihin real pakyota, pep hapi pam ove tokyote, pep pan sapa, me hakim talang na wina, is utunin mo pa sa nakakam. Pas me hakiante, po wan haki tse kokyota mo apa hakiyo. Kohal mo kiyo tamo. Niya kawiyasan na hakaman sa akin nana sa manang hihisaw. Ithi tatumalay hitahin sa ke. Hakisaw po tang ayaw matap. Puan sa kush ihakiangam naman ni wuti sin tumsiya sin sinuan. Hakiangam novatak. Aw hakatupte. Hakput hak tumoy tang nuse. Putak hak pi ahoy ikalitin. Humubitin mga kahoy. Pasat po yung metawan sa gaan sa hakim epantak pa'y nalanin, paswinin, hita-kita nitkay, pasat po haktamutan. Po'y kapep ni Nick po ang sa hakam tumalki at pa'y piyupanta. Pahakita nitkay may putakan sa nurse. Putak hakpiyahoy tatayin humubitin. Pupete ang sa itapiyo yan, pagkas mo kumuyang kam, pasad na kam, piyo hakip kag une, kas ang sa yasati, na kite, ang sa haknis mo hit, pa'y pipan, kasulit po itapot sa malayang, na kawaya tak sa kiyo na may hak, piyo pantang ay pangta, hak kanawot mo, kas pa'y tawan sa grupo, panabisan na hakpit ang sa nikya ni me, nikya ang kas haknawot ite, ay pangkang o piyuhupi. Taay, kwakwai, itatawan sa ptoy na ya, ang sa kusaw pito, itanunin sa nita itaya piyo naahong witotan. Yang ithita, totokyat ang itahin sa kus, pamkasulang ni mo, nawas niyang kampasad na kampiyuhakip kag-une, kus ang sa yasati, niya kite, ang sa haknis mo hita. Pai pipan asuit buat itabut temalayang. Nah, kawai tak sekiru na mehak. Piu pantang hai pang tak. Kanawut ngakas. Pai tawan sabrupa. Panabisan hak putan sa